Olorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister wo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso ele kesan ogo ni fun jesu e je sare dele agbara ka jo fori tase kin to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere no su to mu ojo ibi woli odekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti ngbo mi se osu ti olomo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon olulugbo mi nibo le wa e ja dele agbara mbo.

Yes. Oh, c'est qui me met Jésus au bâché. Au bateau de Rio Soukessan. Oh, non, oui, mais on va lui aussi. Ada, on va pas d'avoir l'air, canin. Oh, sous ton bire. On l'a dit qu'il t'a dit, on s'est mis au souillano. Yé, on dit à yen, yami, yami. On n'est ni bâti, yé, bâti, yami. Ma dit qu'il souffre, il est quoi, j'adi. Il y a tout parce que, il est fou, rare. Yo, bing, quand on d'a fou, l'eau souille. Ha! Bo boy boya! Bo boy boya ni mo ni! Lati fi enu so pe! O su ni o pe oju! Mami eni mo dupe e te mi o long! Mo gwi oga! E mi awon woli o ma se! Titi la ilo pe e mi lo dore! Jesu! Oluwa wa! Jesu! Oluwa wa! Mami ati dadi e dide le! O su yi! O su re ni! Ni biki bite e ba wa! Koto di pe mama su a so tele kongbe kongbe si ara yin. E mi Olorun na mi si yin loni. E wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin. E mu eyo kan ninu omi mewa. A lo mesan yen omi mesan ti tu owe. A fi we laipe yi. Oni ni waun. Ojo kini osu kesan odun 2026. Osu bababa. Now. Eyin kan eni lo lati lo bomi. Njo le lo bomi. Why ike to ba se towobo biko pa mo towobo mi yen wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore lo su olore yo ri na ri wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owobo to si fi bo oju tin ba ti ju aso tele kan le olufe wa towobo mi wa si fi bo oju. Bon, quand tu sais, il y a un coco de wana, tu as battu de, quand ça a réussi, il y a un waki, alléluia, la messe. A ti wonu on soukesse, on souti a yé yon son, avec alléluia, la messe. Ni bati bati soit son télé, ou amen ton wobon mi. On met ton voir quand yé, ou amen vi bon ju, on soukesse le wai. La barre au long, ni on soumeri. O didan ati wonu osu baba ba niyan ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyan mo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yo san so ni bi te ba wa somebody stand up and shout me hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Ese ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah in the name of Jesus Christ. Eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin have every break emi Oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji aye si pade mi lori YouTube Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyan mo lohun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti elei tori ko special e meji meji la so re majem ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa wo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa wo awon mo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni kan mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe eleyi sa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bimo ni ah mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jibujibu ase eledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi re dale in the name of Jesus Christ to wo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o
ere to sa ni osu kejo osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase ledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi o da laba loruko jesus ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bo mi fi bo oju mami mo dejare because bi eni kan ba wu olohun kan ti o ba se olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo eh emi olohun lo mi si yin ni gbogbo bi te ba tin gbo mi gbo eleyi ni bi ki bi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi ki bi ti iyanu re asi owo eni to di to nilo owo eni to di bu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota seta se ko jade wa loruko jesu towo bomi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireji ki da lai lai ojo ibukun ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shaja buwa je heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re oh wa yo gbogbo eyin te n gbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi ah won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to n gbe inu mi ju eni to n gbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se aseti mo in the name of Jesus Christ aseti lara re kan mi loruko jesus oya jabole in Jesus name olufe towo bomi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosha ire to le bu mora lati osu kese ilo mama bo ba se ami lo won ke je tin belegbe ogbo loruko jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o n wo aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa, eyin kan le ni aduwa yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abados mo wi ni o mi o da laba loruko jesus anu ye ko dite fun o lojiji in the name of jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le e ti won ni ko mo mo ni to aye re ko mo so kiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi
osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire aba fun o owo aba fun o eyi aba fun o visa ire aba fun o ile kiko aba fun o osu baba ba ibi oni bale sile re in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi damaje e kan la mo so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san la koko loni gba jo ba bi di bi ojo keta si kerin o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun diro le tabale leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa daju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wan ni ago mefa abo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fo su isere ibere osu baba baba ni inti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gogo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday woli odekunle epafras ama na kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyodi ele emi no wa fi yote do temi na si lori Facebook odekunle epafras odekunle epafras oni ke lo wa eyin te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba e do olon kan kan chati lori Facebook mo be do olon kan kan chati o lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isin yi mo be ni kankan chat o mi ba yan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing won meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olohun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti mo toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le ri gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alive eku ti won fi nja ololi emi alive ekun to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bomi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bomi fi bo oju in to ndan wo enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to su wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebu egberun malu and o la fi se yastik o lo se geset ta fi ni kawo eyan mo rubo 22000 o le ruju be lo mo si mo ni ese ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui olufe koni se koni da opa iwo kan try ko won ti o tele bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu now gbogbo eyan omo lohun mo fe ko fi iwu bo ba da majemu pe losu e meji ni ma se ebi oni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo oni majemu ti mo ba David da le mi oni da olohun ki da majemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni o kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boy e je won awon ti won fe kokko se ti won account number church leleyi
2017, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Biyin oba wole lo eleyi. 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, ni o gbe jade. Olufe, de wo, in ton se ni po, koko fe jibbo to luwa, lo ni ojo kini. Ba se se ni yeti o video on 7. E meji, ni e mi oluwa ni ka sore majem. Oh my God. Engineer, e si le kon fun baba. Asiko ye ni oman ru e bo, re. Yo si se ju. And, e wangbo ile e keji to tele. Omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water bule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamọ asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yi osan ti o josu yi osan yo wodo e baba e kabo e gbo soke.